0: ngizwane ngiyabika la ngoba ngabika. La ngilomfana sokuyile. Ukala somsebenzi wakhe ube muhle. Umfana sokulethile njengomuntu esingamathi ukuthi washonaphi. Sokhona ke manje. Sesendake lomsebenzi ozwane nimemukele ehlandla lekubili. Ose mulawo nje umqelela kithi nimemukele ehlandla letimbi. Zwane.
1: Zwane.
0: Ngwe.